Madi sat ko sa sa zot pe se pa koum. Men oui, ma la ma ka koui kon sa ben non se pa COVID men yo kontre. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madiana number one prefer. Men oui, epi docteur Danon. Men ma ka dou sa sou an ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID. Sou an ni diabet ou kwa diabetize. Ma si zot sa